pupunggu bayan ba gugoyanan ki ngayo garain yalan ci jalpo jungkur ci mobil kura.